matin ngom reten la jiji na randar ul ma dal gondren marke ara dia ngol mai oy oy ra ara ko goro ton reo mala jiji na marka perwala